0: Yonte dena Jason dena kina kionde muntu ya bateri kwa dhuwa rena kio konde korone muntu mwe mudigiri areya nakangire kano kaita kamwe endera Jesu kumete museyo Jerusalemu iku arena katigirika kama tete en Jesu na endera katigirika kama tete en Jesu mudigiri ya karona anto ibaweta bakika siya manguo yonde paketa mburo kasi nguo onde kaeta keki nyanga ire oro na wo katigiri kara kataisi eto miko kwe dhuni mbi non tuika kama tete Jesu ruine ene katigiri kara ya kara soke ronjira wera renge kara ono ote kinya munto okea ote kinya munto okolelia kia kara o katigiri oderi bi kataisi kataisi bi kakamate egoro nonto karona kaete joa nonto ikaraka matete Jesu koivo kinya uwe utoro nebwaku endera we na Jesu anto iba kwe ya eteyo endera we na Murungu anto iba kwe ya eteyo ibyo ntuona kinya pasta barabona baitomeri ya njirene baki akwe ya ubo otomeri nonto antu ibedhero baki menya kwe na murungura munto uyu akwarire kana pasto uyu akwarire ukoni bote ya muntora tika bote ya muntora nonto ukaba teri oteyo be mote ya nonto bobire na bio be mote ya nonto bobira kamatete kaita kamu imbitete ngare ukona munto awokira na biblia yawe kanisene ngarene abwira mbeta wa pasta fulani nantomera seko nanto bonde ngare ne bakira kethe ngare yoke rwimbo sana sana ngare ise Nairobi rwimbo rwa akirwa anaongea anaongea atomeri anto akariro tetoro murungu akira akoloma ote muntu wenda akomya kedro ni pastor oma kana ti pastor oma lakini non tona etereri etore murungu non to ku na Jesu anto ba mutia lakini at the moment uweka Jesu onde kana weke murungu onde yoni yu kethira yure mwanjiri yu kwa aruka kwaku. Nonto tayari, orabara kuona yoro tibuba kuona narua. Nongu ataboya. Kuivo, endira wena Jesu, nuwethero giteijwa. Ibi onto wena Jesu, nubateri kuwethira kimenya, wena kira kionze, kikuende kana. Wena Jesu, wena bionze. Kinyo kethira ni mbeso tena sio dhai, wena Jesu. Ntuko ne bonko keri tangwe no kibwitha sibira bikobwa nte wereru anto bara muntu ona akiwa na unte na mbesa lakini atiko ritangwe oke akwedro keri tangwe na no kuromba murungu na wena Jesu nde na moko ona lakini oke akwedro kiromba murungu no kiwa wena Jesu no atiko ritangwe utiona mbesa utitethuka utitethe kama isene otiko ra kuma wore watora anto au nonto biyo kama tete dietore anjeso na murungu aruwa nani kenda nkodharima de dharima nkwe njara siyaku. Olele biblia ne muntonto ya Moses. Aki dharimwa. Murungu amori ya Moses imbiwe na bio. Nimbiwe we tena njara siyaku. Olele antobara bonde biblia ne bonde baratu isikire mandeko ya madheru. Kenda murungu abarita kuma stepo yeka na kiama kiri ingeka. Mbere murungu ambako lelimbi muntu ena bio. Mose arorua imbi Mose oka matete. Mose arorua ikaroturo ndena ko kaikenze. Karinga nethina ruwe. Iri areka ruoka. Kirori Elija. Arewe tasema nina irori bi orongo. Biabwe deto joka nau. Murungu arori Elija imbiwe na bio Elija. Na harina ruturo, arairo elu wikendiru, rureko andiru, roma njoke enene. Ira merito lato ongetu onde. That means no mwanka wedhuro wena kanto. No mwanka wete wanjeri biashara kinyake dhenea kuende mandasi. No mwanka kethingu weu, mesue. Eto obisi ine yu. Ringa ringa miariu, andika email. Toma CV yu. Oteko menya, ahama anto yete iteko buwere iku. Lakini ukiakuri odheri ofu wa uwete we na Jesu. Uwete we na murungu oteri tangwe. My friend yokarewe impara okaru muimbiro oro wakia mama oro keta nchembe. Katu irane oma. Lakini wena murungu akikisha pia kuwebiwe na bio njarene kenda murungu habitharima. That is my point. Metambo ni Amiro FM kwa tanuro yetu kajugeto. kandani anto ekomi ibab nkobuya kudhania besa edhiringi ngiri mirongo edhatu edhatu edhatu edhatu edhatu edhatu edhatu edhatu ndeborele kankone baraniri nare urambete mbona kethiru angete kiru tudhania anto mirongo ele ngiri babutini ndelero munene apana ndelero in fact edhio dhania anto badhato ngiri aneana anto badhato ngiri aneana kanko era sikono rato mba kudhania anto baba inge lakini ndero edha inireto etetere edha idhato tutajaribu tuone kethiru atu komba kubreak mbese u anto baba inge bedhiro bakishinda kinyoko kombi kana anto kinya dhate baishindiro mto ngiri ekomi ekomi ekomi ekomi kana kinyanto fote ngiri itano itano itano buno anto babu waya muno at least anto baba ingiru wale mtu edhiro wana kabesa ka weekend ka ukumana ka weekend lakini dhaiku ndero kuringana na mashini ore bangi nore seta seti ndaike nei ndirirwa ni anto badhato bakubwa kudhano mbesa diringi ngiri diringi ngiri yana anto bakire anto badhato kwa hivyo yo kidhimwe ku inya star 671 nashe na ndirirwa boxi na yina mbesa yi ndirirwa ni boxi number 4 na boxi number 6 boxi number 4 na boxi number 6. Betekiri ndani babange kuna mtu awetwa Eustace, mtu awetwa Williams, mtu awetwa Frederick. Ole elti mosienu, bobo ndo ibo nkieta, o mtu anambesa dimone ya wedringi, ingiri mirongo idhatu idhatu idhatu. Mtu awetwa Melvin Kanyau, ole elti moyakuwe nambesa. Mtu awetwa Christine Kauri, ole elti moyakuwe nambesa. Na mtu awetwa Lilian. Ole elithi mweku we na mbesa. In fact Lilian ndio na ibele. Kuna Lilian Mwende. Ole elithi mweku we na mbesa. Na mtu awetwa Lilian. Lilian katha. Ole elithi mweku kinyo wewe na mbesa. Ma Lilian iluarebe na bati muno. Madhea Lilian ikalietoka bati. Kwa hivyo ndero dhana ni angiri yana kire anto badhato. Manto ya yange propose wakwera nkwendeti na raura ya tudhani anto baba inge. Nimeambu itulia kidogo. Tukume kire dhani reure ngire idhato. Kwa hivyo dhai ndero dhana ni kire anto badhato diringi giri yana. Kwa hivyo kithi mweku inya star 671 ashe. Inya star 671 ashe. Sakura teateka boxi number 4 na boxi number 6. Na dhika ni mtu rata ashinda nombi. Anto barabonde pa wishi indira mbesa. Tafadhali mkae kando kidogo. Kenda bangi na bobo bakanya otema na yabo ukuma mashini na tu otangarania na mtu labda na kwene kuma bahati yawe nonto mashini ya detekti wenu usindete mbesa otiro okedhirwa okedhanwa mbesa kana okedhirwa kishinda mbesa rengi kwa hivyo kithi mwekuinya star 671 ashe sakura tatika boxi number 4 na boxi number 6
1: FEM Guataniro.

Yeni mudikire metamboni ya Miro FM ngwataniro yeto kajo keto. Enkole la sida siya konkwana nisi kogia na mpwe sana sana. Da yiri kolo ki tendarika kanada ita tu tiare tendarika mugwanja mudikiri wako. Na kire ndaika mugwanja ji tiare teni yonko nda kudhana ni mbesi ingiri ya neana kire anto badatoba. Na anto deiro mneni ba kuendeka na anto mugwanja. Na kwa hivu anto mugwanja baba kuendeka ni kuenda withdraw riumu wapo. Kwa hivyo yukidhimu yeku inya *671#*671#. Okemenya nusi kakanyane kaki yaka kumba kuidhulukishi ndere ambese hiri kana ni boxi yeku ya bati kati ya teka boxi number 4 na boxi number 6. Yukidhimu yeku mudhikiri yoko inya *671# kirendaika mugwanji ye itiarete mbere tuibu anteto na njira enda ya nontu kuenda antobata tobata yari entie ndare ikania enabo.

sukuru weta university kenda wonangu e murungu akwangu eye na mbese imbige nkoroki kinyotere eta university kankoni dana ne mbese yin kuma ntokere nkwere mudikeri wakwa manto yoko ni divine speed munto abetwa Julius ikimunya olelidhi mu yakuwe na mbesa munto abetwa Zakaria Kiambi olelidhi mu yakuwe na mbesa munto abetwa Charles Kanjera olelidhi mu yakuwe na mbesa munto abetwa Beatrice Ngondu olelidhi mu yakuwe na mbesa na munto abetwa Eustace Kanaiba olelidhi mu yakuwe na mbesa Bawi ba chindirete mbesa diringi ngirimi nguwe tano etano etano. Nontopo kudhiata sharia na mashariti. Ndero dhanani ya mbesa ingimu dhikire kire antubange. Na dhaie nde weruwe ni nontu kuweru wa munene. Antoiba weriru mbesa dhaidhatu na nusu. Ndero dhaidhatu na nusu ni anto 20 bakia dhoba kishi ndera mbesa diringi ngirie kumi na itano itano itano. Anto 20. Anto 20 baha omi nyawasi ya kanya ukweri. Ntewe etekia. Yukithi muye ku. Inya star 671 ash. Na ndero nontu ende antoiba bainge. Ndero ti boxi sele ndi dhaa yende siye kiri mbese uni boxi dhatu. Boxi number 2, boxi number 4 na boxi number 6. Boxi number 2, boxi number 4 na boxi number 6. Isio boxi sele mbese ingirie kumi na itano itano kire anto mirongweli. Yukithi mweku inya star 671 ash. Sakura teatika boxi number 2, boxi number 4 na boxi number 6. Toso kere rotele rongi mothikiri kibirangu ukwira. Mantu yoko ni divine speed. Na kura divine speed ureri tangwe. Maisha na ya ture ntuko ya nadwa kwena kintu kita wa systems. Systems ni yara kutuika na mwana na umuanka umuendie baby class au baby class et dhai dhai titi primary. Dhai reto grade kuma grade 1 mwaka grade 6 au me grade 6 et mwaka grade 9 kuma nianyau. Nere kuengia haita ntiko minyengia ya haita kuma nianyau. Et campus, et university, et college, et TVET, skuru yonde na haita. Kenda maisha yawe yabua. Kendo onangwe. Those are the systems. Ila siya design. Kenda tu dhiata. Tukaria binadamu. Lakini. Muntu diwa harasi na unia arambira mwenene kwe na kitu kio bata yari kuromba kito wa divine speed. Divine speed kubwithi mantu ya karika na mpwe. Ya karika na mpwe. Antu ya karika ura yarene kukarika. Ya kareka na mpoe nkoroki. Oki ya kudura uwe biyashare uwe kuru urite ntuko ya narua. Urene kweya. Urene kumimultiply. Yuma biyashara. Enene na urura branchingi mwanya mwanya. Kire miyake etano yeyete. Okera murungu murungu baba. Daromba kento keta wa divine speed. Mantu ya rene okareka na miyake etano. Nande ya rene okareka na miyake ele. Oki ya kudura urene kurangare. We na miaka 30 na dhaiwe na miaka 25. Uweta mbele medhu wa murungu kira murungu. Murungu baba, I pray. Ni kuromba muadhani. Kentu kiweto divine speed. Baba kia kwethu andene mbure ngari na miaka 30. Yes murungu na wekirete tiki na aruwa ngare munene urendro miura we na miaka 30. Na wekirete tiki aruwa munene ngare urendro miura we na miaka 35 kana we na miaka 40. Lakini dhaino ntowe na miaka 25. Murungu akwayo we na miaka 28. Urene kuona nguwe na murungu na kirete tiki kire kalenda yake na aruwa munene mwaka fulani. Tuwe kinyi 2032 kana 2037. Ile urene kuona nguwe. Ila ya tethi maisha yaku. Nonto murungu na uweteo kaaewa. Lakini waeta mbereke watule maruwa kainisha. Okera murungu, murungu baba. Ndetare terabia kue. That is what we call divine speed. Oki ya kwethura urene kwa njeri nguwe yeku. Labda next year. Oki ya murungu murungu baba. I pray. Baba inkoromba. Nkwe ya mbele ku. Mwaza nindeta retera nguwe urene ompa baba akwe. Murungu akwela mwana kwa mutano kwa niyo kwenda teje. Ako nekira dhaimu wali yue kumi. Januari yeki nyiro kethura wenu establishere your roots. Na uwe ukire zoko. Januari yeki nyira nara. We unanawiri. Biashara siyaku kaibu ere. Nontobo